0: El papagayo.
1: El papagayo.
2: El papagayo.
3: El papagayo.
4: El papagayo.
5: El papagayo. El papagayo.
1: Estás escuchando El Papagayo.